0: mirugle tangata lam se chone gozdu yale chonangata ra poken mani te ngata skirdu ayang nanon cha chela mar de mo char kasale
1: kasa tatni talu se tini ngata yartu sina tini tuntu ngata tini chas chotma zira tini gela rikka oshketun only ju che juna tini logic shi ga tini ngata yang sabat pa mimang skun la ngata tsungina buti gyong ste tini putsung gun madot juruk yang tena tsukla yang chotma gun ngata gela song juruk te tsukla tini ngata talu se namze na ngata tini chotma ze nang yang ngata jing ze nang kao tini ngata marik gela
0: That's my friend. Hina, Munperi Pur Yala Cher, Zong Yala Mason, Zong Nanyang Tapin, Nanny Chaskor, Johnjik Tapin Yale, Johnjik Taps, Gomekman, Agas, Jukupuman, Yala Song Yale, won't take an Agas in a Banyaman, a Serpo Chenison, Tayangata, Cheskan Desedu, Chumari, Tongs, and Nichuan, Tasmin Yale, Tenam, Mando Tam, and Tenam Pachas, and Gansu, and my Bingley, Talonia, Yang Tasmin Yale, Yang Saskor, Tapin. Tasi mata sunyang ram tsonglo e pia tason tena mana de de mana julai na pala buti zone zo de pat mantro le konan se pa vichi son pen fer khati chman ton lo chman chman tan antik pa de man ko gormen yang ata ban chu son ola da sa marto ban chu sa man ta nya na amiru ta tho amiru le tsongo me de ta ke chi tsangwa yang rotu le tsongo ni mana gyala cha amiru ta yang su ni kona se chi pa chi chana yang rotu lo le nga ja ne tsong mana mantro le kasa de na tsanga ja khimche sang mang pa tsong mantro le kasa le
1: Kasa, tatini ngatai nganman ang space di mong leju. Dang ding tini ngatai sabat pa mimang skun la tini ngatai sabat di charlas za chi sinanga la rikshko tino. Ayang nganman ang space di tini ngatai skangal digyo tino ka kazukshi sikstu kong leju.
0: Skangal ta met pa nuk leya ngatai nang chokan yun ngatai na amek ta chu tang tse salam tako mimulazim di inna niko cholo ang mayon ang duglo ang mayon ang yale. Chedina ko tu ni sukula tango teyar chukos kong la don zar kalgos. Tangaya tsuxiang lad mit kan yani ko cha chu chu jang ai kas tu chura mena le nga ma de mo chura ga yale cha chu chu sala le ma ta yong go ji ang ino ra tem pa sha no nge ma na cha ma na ba de dur ang na chu chu ji ba de sam ta mulazim un jane ko kas ma skyo tin cha de yale ko dik pari kyang mulazim jang chu go na la sha ma cho ma tik du le nya na dang ta ha la ji hun ne mi hun mo la mi ru a ni ata bum na sa ste en zre ten na cha du mi ong chu chi ma na mi ru ya le nga ta ma na cho na cho na ma na chi cha ma cho le nya da chi chi po kasale
2: Sitting for Malone, Tanya Sasson, Nagata Batizada, no poly. Not a Sasson, Nagata Batizada, and Yampo, Tenata, took Tatusin and Yampole, Tanata, Dotajin and Yampogata Batizan, Chisamatin, and the Lamujin at the Spitches in a poly. In Yera Fed, in Yera, the list of top in a cut, not a Sodmagun, in Yera Maric, Galangara, Scutz, Tin Yampo, Yampo, in Yera, young young Chishan, and at a low effect, in Yera, young Zuk Tapsing at a Yuda only, not a Dalu, even at a Galasung at a Namina in at a Gurja Kongo Shedu, Namoyang at a Isang at a Galaring at a Tapu.
0: Do that, tell something in Chesenang, Talos, and Namui Samari, Tam and Sambate, Palaz or Pachos, Usus, my young Goyala, Dunga, Marker and Chi, some man Tim Dugle, Castle. That Joe Michoran, so the Sembera in Ohale, so an arm, Mijang Maker, so Mijang Yut Kirling, and that Tam, Namana Marik, Tam and something in Le, Castle.
1: Kasa, tadini dang ding tining atayang sabat pa mimang sumamang pushi gi tining atay chis kangal jig zetsok ziyang tenna tsoks la yang atay ludis kangal zetsok dig jungduk shirupa tining nira ay tining atay sabat ang atay tsas sotma bat zane tini itoks kangal rik majunga ya kazuk shigit ong lechu
0: Luta ngajana balang zo yule tenang de tchore lute samashi de spilla tans pateninga ta yang holang gormene sarkari luchi tsapik ta tele termet sena yang zun chano tsapi shi tang semeninga ta lome on la yo miru yale mongol tena parti on la tsapik tsapik tang ze spelle na ta yale ten nga kampo shi ngara ambo shi chole nyuji tena o spelle ta le gormene luta met sena ngana mon tsapi shi kolte mene lome la pati yo miru le ko serpo acharu le phana miru le nyu nyu ni shaje ta chocho nga eta le on la gome chukas po chatin tena kono nga yarna sin no chumana continue kono yura na gyu ni to chipo no mali yong chemale kasale
2: esa sering palmalon le tanga ta yang dali nga ta stunto po le tena nga ta jimbat pa ola tena dembarang tena ma nga ta gela jinga ta lustera pa ola nga je juna tena nga ta charpa gun te sam mata mata ola te chke pason tena nga ta yang lori ka nga ta butsik ke tapche singa skangal ma mang po jelong to pa ola te te tsok gun tena nga ta dalu lo gun na lustena ma no ola
0: Talon Butsik can speak come young, Talo Ches and Angata Yaro, Mats Hachanji Mayon, or Legoma speaking Atamana Changme Yong Yare Pichitsupa. Devanina Sadam Butsik with Talo Pensev in Zimana come young, Duran Mana Tamshi Mirule, Nanning the Mana Mankoyo, Matade, Matan Shutamunica, Tamun Lomik, and Manashmon Pochan, Talomana come Dugle, Coronayaro, Matsachi Silmotsoxi in Tig Dugle, Casale Nanning Sang.
2: Kasa tenang ata onle sonma lomang on pejik sone ka den barang tenang ata butik mamang pu ngata yonse setene zuk simang pe gyon du pa onle ene tes kap so ngata

0: puchi gun ngata nyun che vya te ne ngerang ra thap nang jin te ne ngata ka zuk ri ngata za ta dong le
1: ta te un lash ban ninga je man star cha che me de le man nan man nga mu ngata chu tang go su nyemes kila chu tang go se ma le ngara ta ngari sam chu le na le ra na ra sam chu so so no ye nga mu gyo spa lang je chu ta le cha sang ma la te ne te wa buchi pharak char go le nga mu cham si gyo spa lang de ta na nyemes kila mi tang che ya phitok ni ma thing si yo che ta ma te ne chu ang tang mo so pa sa kya tang go so ma buchi tap che la kam char go le ka sa le
2: Kasa, skujap siling pan mulit. Ati ni ngata ni talosi stuntuk po ti ni ngata ni ladaks pa mimang sangman la ti ni ma demulustan onleju. Ta ti ni ngata ni yung chishan ni ti ni ngata ni guntusi fia. Ti ni yung ngosot kang guni na ti ni ngata ni sabat pa mimang sguni chot mangun pirik sguni ngata ni bachi si shoulder ngang yotin ukwa. Ti ni ta ngirang ti ni yung ngata ni ngosot kang guni na chot ma bada zate da ti ak daldi gun zate na kukushin onleju.
1: Tak gini awak sih ngaran deh, uzuk sih cuci yaudah le, lokal cuci deh, yang aja no, uzuk jangan media le cuci deh, nangaran bos kita betadi jah September juzuk sih kanye Mongol putih, uzuk sih yaudah, tadang dia mana cung syak syak yaudah, tene usuang tapi usuang mana semua posong, tene December gosok sih tu payung tu gyalah, testing nako uskam tu sonda serposong tu yang Amerika, tene ngaji yang sapat ina bestur ni uzuk sih kapse borat yaudah, jual macam, tene yang tore parvari juzuk sih yang cuci le tene yang march no yang tik tak continue song je song dole mata nan ton che sang yang dole mata nan yo go san le kasale
0: siring pal mo le tanya rang otot khang ka nyara lak len za dar pa
1: kasale
0: tene ta yang otot khang chi ga ta lak len chap za da nang yang po le tene ga ta kazuk ga ta nastar ga ta bor go san ole ta ga ta chon ma kazuk re ga ta te ga ta saspos to ga ta tap go san no ga ya ga ta san ba kazuk re ga ta tap go san no te gun ta be san ga la ga ta lut kazuk shi ga ta sal go san ole te zo ga ta sirka kazuk shi ga ta yot kya ka be jas te ga ta chon ma go na tene ga ta kya la shi ga ta mini no we
1: o giro sna ya la ga ta ta spil la yang nani pa ta go ka te ot phut te phang sna pura shkam Shukse borse jale ludud mana mitang tu chuan mitang tu jale korang shiu pun de korang sash kampo borse teni tore ngatan tija borke ngaji September gohot sosia teni yang ngatan balan lud tang tu skoze kampo chuz teni pura chaskor chuz teni nazu teni saur kiala chano lonte kalup katano ko kiala chia mirugle ngatan ya rol ta sumo pangse gona tik charugle teni usud tang nazi tang teni ngaji balan lud tang le kiala lud ta gini osang ko kiala chia mirugle sumo pangse balan ngatena zoe lud te chole ru sheskan tena otang seriang saskor chus goma na tabdi ma langma charugle sumuna chuma una kala charu kasale
0: kasa tena nya punya bonle tena ngata la das pungata tizuk ngata nasaji no ka ngata gulla namza matang moyo skabri ngata lungspo mang pogyu kasale tena ngata khatsan mang pong babchis yoten gole tesh ke pasam tena tes kaps tena ngata jingbat pa one ngata ngotsat khang ul ngata kazuk nastar ngata bor bosano ngima ri ngata mat chante ri ngata yo an gole tena ngata pito kun ngata lungspo tang moyo gyu chezi amane khari ngata bab jane tena tes us ngata ngotsat khang ul ngata kazuk ri tena ngata tonmo ngata lushe sef ya ngata parde rik soks yo dole tena ngata kar khung mon ka za che sirkar yong to pa te tsos kun te ne ngerang ja te ne thongom na jin ka zuk shi nga ta nas ta nga ta
1: zo ta ta sa nga ye tsuk se ta chon ma dang de ya chong chi la te na nga ta go skar kun phez bor se yali chu ang mang po mitang ji chu che zan khorang nang ko yuk song pa nang chu khorang ku tura te ba wa pa wa na chu mang po mitang che hafsta thal na ko ja por chu re tsok shi na chu ta nang de no yali te ne nga ta arlong spo as phito ko dang de ya dan ko go skar kun ma chum nam ji tu ta thore ina october e juk no ba no go skar kun chuk se bor se yali nima yang chante yona pheches mene ko chuk su banang chang chama nokle ta ko ja yang ta yang le la dak tang moi nokle ja ja tang lep se yona nokle kasale
2: kasa ta tini ngochot khaina ong le jung ta guntu sina chotma ka o tini mang changa ta gallery kshkut ne ong le ju yang ka ka chotma guni ka ngira la len za da tong le ju
1: ta ngata ar gun la gere ho da mongol mene pat dora mano yale mongol ko martu sang patak chenmo song bana ya lang ta saska ka chuk sono ya re chere shur tu nok de de sing nang ta ston le ne sas yang gine ola chuk ko mon chang cha che male ko thore yang nga ta spil le ne yang shu ten ten nang saun la bona saun la bona dik chin yal ma saun no chapi shi gya la dora mi ru le gine o sana nga ya ma tro yang su su dora tro yale nga ring nga saun ji star cha chus pin sai shin ja ro yong sa gya le ma bin le o te ne yang phut pa ta yang sa khurang skam po phang ze bor ta ma chu cha mi chu ji chu cha nga ta yang saun a zu sang arsawa butoshke no tyo chuma na cha saska ma phangze bona tiske da nokle
2: kasa stingju peka tene skujab siring pal mo leong le ju ngata ngo chot khang guni na nga chot ma bachi se tene ngata laklen jat cha ne tene ngata nangsta khchi ri bor go sanok tene tene ngata chot ma gun khyak la mi cha chi
3: ₹8000 लगाइए और ₹8000 प्रॉफिट पाइए ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट
4: वाओ स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट